u gan hi ji u ong ka jing e jonga ka kham teng shan ha ki por ba ka ki bor jing dum ka an jong ka jing e ka sok ban sngu thu bat yo jing hi kai lung ba ki khan na ret

0: yon man ta rak step.
1: Hoy. Te to ka tangi sun tanap ngi yo nya kren mangi kan men mangi nang yo ika. Iki phone calls na phi ha ka ha ki wei pa ki program lo mo. Kubi shibun ba mo kle.
0: Benta gitu ki bla ya cak mat ro.
1: Hoy. To ka ta. Tingi sun tanat ba ya kapor ka ba phi phi penlut men yo nya kren mangi shimta ka ni ka program. Kubi shibun ka ni ka jingrai ka ni kalpang lam ta jong phi mo.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning. Ita iba jam so ti day ba rejoice nga taray?
1: Hi.
0: Hoot. To la la lendel wiki so jung pi ki colors. Tengi so tenat pi le ayu menta ba rejoice.
1: Dang song singa berdio.
0: Oh, ki dang song pla dep kam dep jam lun. To, nginya pa sya sya kajing rai si tu kana mo. To, ay sya kajing rai pi kwa jing rai jing no.
1: You again.
0: See you again.
1: Hi.
0: Pitip nong roi.
1: You do chariput.
0: Kum no?
1: Chariput.
0: Oh, chariput. To.
1: Hi.
0: Roi lang bat. Do
1: with
0: Khalifa. Hoi. Tangi lai yoi ni kajing roi. To pinyi sangap lang banu.
1: Kong yu pinto.
0: To, kubli shibun.
1: Ikong subay, ikong bandre ko ram yung tumar, ya iba mokling ram yung tumar, ang tayo do na wawo, na ito na mokudap, ang tayo pitihon, kasi siya ikong mukim,

0: Hello.
1: Hello,
0: Hello,
1: good
0: good
1: morning.
0: morning. Good morning. Mano itay ba phone?
1: Mga idu.
0: Idu na mo kudok ne na. Eh.
1: Namang kudok.
0: Oh, na mo kudok to. Do. Nang ta bile yum tam stem.
1: Minta ngarang songkai.
0: Nang songkai la dep kam tang
1: Lap.
0: mon.
1: Lap. Empat dah le, tiga atas.
0: Oh, tre atat sok jin wai atat. To best kata kain. To ka skor la ka jong ka kam ka kti la ka jong ka kam ka kejak la ka jong ka kam dei. Pi ti pi da penon kam si sai ke de khot met ba ai to to do to ngin pa si ke jing rai mo
1: Hỏi
0: to pi qua jing rai jung nom ta set
1: ai dụng từ Enrex cả từ ba lần đầu phi lên
0: oh bài lần đó
1: hỏi
0: to nghe đó nghe cái jing rai to ngin nhà pen bu nang ta pi nhà sngap lang ba nu ba nu ni cái jing rai

0: Nengkong ay si hangto.
1: So, kubli si Bun.
0: Pari nang batsi, bat. Baro gi balay o lang chak mat.
1: Mm-hmm.
0: Rijo, yung badang tu. Baro hi, gibas nga pika ni akasyo ni mo, baju si mentah.
1: Dito ka tadu, nginya sngap lo ini kecil ruang ini, mesim suwi kapol, nginya ailat si kiwi, nginya yuk banyak keren lang mo.
0: Hoi.
1: So, kasngi ke besok ke pakemen ni pi, bye-bye.
0: Terima kasih, bye.
1: Bye.

kum tu play os ngomen tan ya ka jing rai sony yo bala shim na ka plim ras bala rai do sony ni gam bat ka shreya gojal ban batengi ka ni ka program git gunjen gin ya sngap menta sa ka jing rai phir kabhi na ka plim ms dhoni bala rai do arijit singh kane ka dei ka akash vani shlong

kani gre ka akashwani shlong bar parno nos nga phidan bat gi ha ka program rimpei gi kinthei de ha kani ka program tas ngi ngi dan ban walam shpia ka jing ya ka ba pen pha ek message ki chong phi ba pen request ya gi jing rai ne gi nang rai kinthei ya gi nong ngap kinthei de phila ban message ngi ha unde number khandai sao prasan iway not ar lai iway iway kandai sao prasan iway not ar lai iway iway tieng la yo ki ni ki message pan kan pulih kan ka por ti ba ong ka step basuk ba kemeni phi baro manga ide ban ri nong ri na lai lingkon nga kwa ba pin pin tem kanu kanu ka jing rai te ngan pin tem mi phi ya ka ni ka jing rai de tang ma u ka jing rai jong i Lioman warba nang ta sakani kawai ka message ko ang scope ha pentem ga jingrai jong i mapi dalin kar hunai pinjit mapi kanu kanu ru biang khub lei na ikong beti ti kong beti labu i phi ya kali ga jingrai jing i ba pher a kermans campus no tanat ya kali ga jingrai nang ta sakani kawai ka message hello good morning ajis ngap pentem jingrai jing i kong Adeline Konglam ga jingrai ga ba la ka teng jingai na liing man pin ngap snow ba ya phi hang tu baro ki staff bat ya baro ki bas ngap ya kan ka program nga idu na mau ka dok ti du na mau ka dok ngam pin tem phi ya kan ka jingrai jingai na liing ga jingrai ba rai da i kong Adeline Konglam kan ka dei ka akashwani shudong

da ka tu ka jing ruai tang ma phi jing iti ti mu khem ni la pai sha ka ba ko jang ka program na thwei ga don won ka bla wan shi phi na ka akash vanish long apat sngapat ya ka program ka ban bun.

0: Yummy stirang de tona kai jok dalio kai chaman gino
1: baba yan dakba chani rang ni nakna din namjawa na di chi gpa chani rang ko di don thong na sanang jok ba
0: na jok dong na mai khomasi ya ang khu suk cha na sekarang ko chana man na de pat anga chai gen ba antang ni chana ska ko chu sokot na man na na khona wi jama
1: amba na cha pre tim jama no na cha jok de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ba mutum chi gpa aro khari nang thot gpa chani rang ko wat po ha nang ni be ni nam gni na nam cha ani mi shu samjak rang ko sa bo ha
2: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ta wi atinga
1: Oi, Ruga, mainnya sana rawat dud kontak ini sekanya.
2: Plus F chinko ni ngacin boy.
1: Ya, plus F ni gemen on tisa tangat naman gen ma.
2: Nama siapa? Jen salon a cha ni rangko cha on. BN ko, lakat kepa, mang rakat kepa, aru cuong kepa vitamin rang dong ja on. Mande ni chan cia ni ko belgriata, aru BN bimang ko manu mata. Uni gemen sa cha ni rangko brion, plus F chin ngang kepa ko sa brebo, uno vitamin aru ayan genang. BN bimang ko mang rakat na aruan, sing baljoke rakina geta cha ni bos curang ko brion, plus F ni chin ngang kepa ko sa brebo. Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni geta wiatinga.
3: Nasimana nga da'o karish marak ni gi chakat po metra pante YY na ade jak dotkin aro bon chote dal jok da'o de dal jok yoga matang ha da'o jol jol mayan roji momen ki trang hoga matang taigen wens kang ba'o nasimang nga chanchaton gacham sal rang ko ga matang chingen

0: la ni ornamental fish rearing ka kan topru ya ka jingri ya ki dokha ki bobun rong la ka long ha ki pung la ni ha ki aquarium ki yeng yet mo bashna da ki yet la ni ki tang bashna da ki yet ka kan topru ya ka ba pen kha ya ki
1: to khobli shibun kong dawan ya ka to ka jing pen sha ba ka jing patai ka jong phi te kum ki nu thara ki ja dokha ki bangi la ban khot ki ornamental fish
0: Babun hi kini ki ornamental fish ki de ki to khaki barret ki bangi la kumbanga kadau mane ban bo haki yet haki tang bashna da ki yet ki batha barong ki bangi bo e ki para por tang ban pen itanat amna ka ban ta ban bam ni yo e bon ki priu menta ki bo ki aquarium ha yeng nang ta haki office ru ki la bo pen itanat da ki aquarium haki hotel ki restaurant But kichaka jungok kai ba pair ba pair ban kring ya ki nong wan la ne ki nong wan pek kai mo. Ti kini kichak dok kha ki la ban long ru ki dok kha duriau la ne ki dok kha wa. Hendre ki dok kha ki bang yok na ki harang kau la ne ki fresh water fishes ngi on. Ki kamsuk ban sumar mo namar ba shani shangi ngi chengai na duriau ti ki bun ru ki dok kha ki ba ngi yok na ki wa. Hendre ki dok kha ki ba im ha ki duriau pat ka kam jenjar ya ki bangin ri mo. Hab bu haka ka ba kham long lu te kat tu kat ni ki ja do kha ki ba ki pri ki smart ba ban bu ba ki long ru ki ba sup ban sumar ki de ki goldfish ki tu ki do kha ki ba long rong so ki ba ki don snap ki ba he ki ba itanan nang ta ki gapi ba ki long ka sai jung ki ka long kat ki ni ki shalan nai tang ba ki itanan ka rong ki ki rong ki ba ipho mo ki ba bun rong nang ta ki beta nang ta ki ni ki angel fish pat ki ni ki neon tetra ro ni shi bu pha ki aquarium tika jela jong pat ka dan shi pun pha ki dok kha ki ba long ornamental fish la dang ikren ha ka be de pat ki dok kha ki ba long try mo ya ka jela kum ki shala nai ki dok man nang ta ki share sengkai pat kum juru ki dok jai ki bangila pan bu ya ki kum ki ornamental fish
1: to kat kum ka jeng batai ka jong phima so thu ba ushal nai ma kum phi ong but kini ri kila ha ba jaki teki ornamental fish ma te kum ki ei pat thara ki ni ki jing don kam ki bangi ha ban le la dangi thumu la ningin sedang yak ne ka kam
0: la dangi ya nu jor ba ki we pat ki chat ru kom ri do kha kini ki aquarium ban ri kini ki do kha ban pen itna pa ka kham suk namar ngim don kam ka chaka ka ba he ngi don kam ka chaka ka parit anang datang bangin yo ban bu ya kitang lan ya ki aquarium kitang balashna da kiyen nang tangi dan kamru ka filtration system ki mentang la yo ban thit ready made kini ki filter mo bakan jar ya katu ko kanang ba ngim dan kam ban pen ban keliang man ka sngi tingi la bu da kini ki filtration system nang tangi dan kam kini ki aeration pump ru kini ki aeration pump pat kini ki kita ki pump ki pan pen biang ya ka oksigen ha kitang namar ki dok kharu ki dan kam ka oksigen mo ka bala khle lang bat ka makin ring men sim ti kini ru ngi la ban thit ready made ya ki nang tangi dan kam ru ya kini ki heaters la dangi bu ya ki dok kha shi bu ki dok kha ki wan ra na shabar kini ki dok kha ki ba ima ki chakha bas an mo ti mangi shen ya ka por lior ngim da dan kam than ka heaters hen ra ya ka por telang pat khnang ba kin nam yap ki dok kha ngi dan kam ru ya kini ki heaters nang ta ban pen internet shu shu ya ki tu ki tang sala ni ki aquarium ki dan kam ki mau mo ki ba bun rong man tangi shi di ba ni la ban lek tam na wa ru mo la internet dangi bu nang ta ki niki kenja sla la niki kenja ding ba im ha po man pen itanat ya katu ka aquarium bat kiwe kiwe pat kita ki bangila man pen itanat teng teng mentangi ki si penan kambe da kini ki balong organic mo mbe da ki plastik kun kini ki thit ding la dangi bu ha po man pen itanat ya kitu ki aquarium ti kita ki dikin don kam ki bangi don kam mo ban set up la ni bangin bu ya kata ki aquarium ha ka pe de pat pat ka ka kada ka wei ka badon kam pa bangin pet mo kam tam ka ching saan te la ni ka temperature tinggi don kam ka ching saan ka ba arpo ar hadu arpo pra degree celsius long la dangi thau da thermometer thermometer rungi la ban thit na yo la ban yo na kini ki dukan lab mo ba bu kini ki tiar lab ti ka ching saan ka de ban de arpo ar hadu arpo pra na mar la da kala saan thana ka taru ki do kha ki long stress mo bat ka ching chara ki bagin ring men sim ba ban bam ba nang ta ta ka khriat than ru ka long kum chu hi ki do kha ki la ban yap no ti na lor ka ching saan la ni ka temperature ni don kam ru ban check ya ka ph la ni ka ching long acid jong ka para por ki do kha ki imbet ha ka ph ka ba mo han reo ha du phra ka ta ka de ka range ken han re na ban ta pa bun ki do kha han re ka ba ba pa la la tangi la ban thau ya ka ph ngi la ban ban biang ya ka

0: Jeg skal bare have en rive på en sand, har du en på en sand. Når kan man tage ind i dog har kippa imagi, fresh water må. Kini ru ngilapan tau ngilapan tiet yau tau pH paper uba ngilapan yok na dukan na kini kipa ti ya kini kitiar laboratory apparatus mo kitiar lam ngilapan tiet tau pH paper ngilapan chu tar tu pH paper kandian chu we haka ngilapan tip ya ka pH ti nang tangi don kamru ya ka ka ba khun nang ta ka bam ai dawai mo kementa ki ki pun bha ba ki ai chlorine ne we ai mo bleaching rengi don kam ya ka ka ba khun te ha ka ba ngiri ya kini ki ornamental fish la ni kini ki dok ha ha ki aquarium ka ba don kam bha ka long bangin pe ya ka ching long ching man jong ka lada kala acer ngam ngi don kam ban pet keliang nang ta ya ka ching saan nang ta ya ka pH nang ta kum curu ladangi UI ya ki dok ha shubu mentangi klempo ya kini ki aeration pump ki ban pen biang oksigen ladangi I ya ki dok ha ba kilawan mosha sla ban ring men sim kum tungi dan kam ban keliang no ya ka ladangi pendan kam ya kini ki aeration pump ka dan kam bet bangin keliang ya ka ladangi keliang baro ru hendre ya ha ban tong no stengi pendap no da ka ba thamai steng ti kenang bakin pen biang ya kan ka oksigen da pen ta jong ki dok ha
1: dekat kum nagat ko jin pensai ga jong phinga so thu mokong da wan ba kani ka pH level ha poka ni ka aquarium ru ni don kam ha ban check ha ka jing song thu jong nga mut thrai long ha ki pung do kha ma rai nga so thu ba ha ki ni ki aquarium ni ban check te te men tangin poi no ha ibin pai ba kham ton kam khin diat ha ka ba dei pat ba kar kom ai bam te kum no pan in ai bam ki ni ki do kha
0: Ati kumpa long ya kiwe kiwe ki cingri mo bangi dan kamban ai pam kalong kum curu ya kini ki doka na benta jong kini ki ornamental fish tingi dan kamban ai pam ya ki shi lani arsin shisngi haka shisngi ngila ban tiet ya cing bam doka balas na kerpang na kebenta kini ki cat doka ti ki don kita ki flex mo ki paper halor nang ta ki don kini ki pellets pat ki ngam shapo kini ki pellets feed pat ki long ki bala la long kum bashna haki kenja Kum kita wai mo barit pellets di ki bangam siapa nang tak hidon pat kini ki live feed kini ki live feed pat kini ki jimbam kum kini ki kenjawi mo kum u bread worms ki kenjawi barit basna nak ki ruti ngilaru ban ai pam ya kini ki doka di kawi ka badon kam kalong pangi hak ban husiar baba hak por ba ai pam namar ngitip kade katang di kam tu chenu chenu ko tu ko di ngi hak ban pet ban ai pam ki kat ban biang banam ai palat put namar la tangi ai bon palat ka jimbam ki kicing bam ki pen sniu no ya ka water quality ho ya ka kitu kicing bam ki ba ki dok hakim la shu pan bam ki pen jabo ya ka nang tangi si i pat hadin ka tukan isngi si i ka cing cerngam jong ka bakala sop sop pailen gum tu ka dei namar jong kitu kicing bam tingi ha pan pek ru ki jat cing bam ayu ki dok haki kam bam ba ho la la ban dei ulai fit la ni ki pellet la ni ki ni paper hasla ru tingi don kam ru pan pan kuit ya ka man ka por mo ni ang partial water exchange ladang ibu ya kini ki arater ru mde bangi ong ba ngim don kam shu pan pan kuit ya ko ni don kam namar kitu ki filter kitu ki arater ki latan ya ka tu ko ki la filter te kitu ki jabo ki la sakut ha kitu ki filter mo ni ha ban kam pek ban pan kuit ya ka tu ka aquarium
1: te kong dawan ha tu kani ka jat kam mo ka bangiri kini ka ornamental fish hadu kat no kalong ka badon kam ban ki ai thare ki jing man toy ki bang yo le si kin don gi samla ki jong ki ba kwa ban seng ye kum kini gi jat kam
0: ka we ka jing man toy ka bang yo na ka ni ka ornamental fish rearing ka long ba ngila ban stang na yeng ngim don kam mo ba ladangi ong ban stang kanu ka kam business la ne mo ban seng kam ngi don kam ka investment mo ka jing pelut ban stang ya ka kam nang ta ka jaka ka yeng mo henry ha ka pai de pat ka ni ka ornamental fish rearing pat ngim da don kam kita ngila ban stang na pelau yeng ru mo syuk tang ijaka ibarat nan di ha pran daru pila ala ban le ngi don kam tang kitang nang tangi don kam tangki dok ha bat kitu kitiar ki aeration ki filtration system mo kitu ka we ka dika ta na marka duna ka investment mo ha ban stang ya ka dika kam ti ki bubun ki brio shani shat hanjung ki stang shona ka tu ka jing smo tenat ka jong ki mo ban bu ye kitu ki ja dok ha ki bu sho ha yem ya le si ha kamra shong kai mo ban pen itana ti nang tu suki suki ka stang ka ta ka jing sngau tenat haki mo kum nu pan pan he pat ya ka kam ka jongki te ka banin ka jing mon.

0: pelela pelelan ti nak bentar jung gitar bakin yo e kata ka jing penya yo bat bakan nang la ru ban ra ya ka kamai ka ji om tang ya ka jong phi han rai ka kamai ka ji ka jong ki ru mo kala ya telun lang kin long ka kam na we ha we mo te kong wan phala si sha pat de phi ru phi la ya tre lang ha ka ne ka jaka de bat ikong bibi sha phi kan ma ho snem ayu phi la sdang ya ka de ka kam ban rung hang te ke
1: nadu snem arajar khat we
0: kemut hadu menta pidang don lang be hakate ke ju hika jaka tre de tika nu kalong ba smu tenat kemut iwe hadin iwe na kaliang jo ikong bibisha inong ya lamo pila yo pa de ban penrung iwe hadin iwe ban ya tre lang te kanang ba jing mentoi ru kan long na kam ta jong ki ru mo hatu kani ka kam ka ba phi pila shim mo ikong bibisha bat kum jur ikong wan phala shisha kalano sniang hadu ka nu ya kani ka kamai ka kaji hayin hasem jong phi
1: kani ka kamai de kala ajing ya rap shikat dei e e ke yeng kasem jonga ka ban ga perkat e ki por ki belalet bat ki bam tang sngo ba u ble la kar khul nong ti anga
0: ho oi
1: ba ka ni ka kam kam dei ka kam ka bapo ka dei ka ba kordor tam hakmat jonga na ma ble kala pendap e ke yeng kasem jonga la yo ban paskol ki kon kumbangan chu pai no kendit sha ki por belalet
0: ho oi
1: men shwa ha por bang adang le terwa kwai ngli li ti chu rayo ni dang bam tang do jur sudah
0: ho oi
1: nrei mata la yo kin ban ban bam do
0: ho oi
1: sin dayo len ni arsin dayo
0: la
1: yo te ban phit do ni mchwangi myo ta ken mchwanga shong wai hing ki briun rei mta da ka ni ka kam da ka jing ye trail stom jonga ba ik pang la yo ban chna ya ka yeng la jong
0: ho oi
1: ha por bngi di yet ja ka mngi ki bri ang to ka por li dang touch pho at pho tung kang myo thiet
0: ho oi
1: tim tang la yo hi ru ban chna ya ka yeng la yo sa ai ka yeng la jong ka no ka ni ka kam ka ajing mto shibo ni ka long yeng
0: ho oi ho oi ho oi
1: te ka no ka ajing mto shibo ni ka yeng ka jong ka la senyang ba kan ika kam ka banget terai
0: ho oi ko mot leng ba jong kan ika kam
1: leng ba jong kan ika
0: kala de ka jing kersian barat ba nam ta ling kesem ke jong phi dengan pai mata sa sha i kong wan phala pa de ka e ka jing sem jong phi ki e ka jing men toi ba phi yo ha do ka no kala ya rap e phi ke
1: long kum ju hi kum ong i kong na do bang la yo i ki khon da ka e ken mangan bala te nga perkhat na spek ba ini i kong i lek bala hang to te yangi kum ki kan thai badang ri khun ndan ja ka bang in ba i ki khun ngin lek bala sa jang nong ngim la
0: ho oi
1: lek trei yang briew ru ngim la bang in ba lang ki khun te ladang i lek bala hang te tang si phang ar phang ngin i ki khun ru ngin la yo te
0: ho oi
1: hang tu long bala la di
0: ho oi
1: te ladang ngin i lek hang tu tang si phang ni wan ha yang la yo ban wan pe ye ki khun ki
0: ho oi ho oi
1: ha kan kono ko por bang ilap ngila ban ma re sto
0: ho oi
1: hamtam lada kilek school ngilek bu school lada perwai school ngilek shaw school ini nangte ni wan no hayen te lada dang don kapor ni lap ban lek biang ru lada ken kum yangi te kla ai sibun ken ban pen he pen sani ki khun ban pen dang pen sta ri ki khun ba ita yeng ki jong ni baro
0: lang ba ki tu ki jinga thu jong phi baro arngot ni sngo thu ba katelong jing mi pisa kadai ke ba krau ba na kadai ke jaka ke ba pi pitrei pikta ku ba pi pilai thu mentan mo na ka yeng song wail apoi jaka the jaka kasna yeng bat mata pila yo ban song tengen be ka yeng lejong te kum bale thu ikong wan phala ro kum tu ka jing pen bit pen biang hayeng hasem mo ka no ka long ka ba sngu tanat ba yo sngu ya kata ka kubo na pi ba ro arngun ngan phai menta sha i kong wan phala te pia don kum ba ka nungut i e ki be tre lang ha te ka jaka
1: gibai trailang hang tailing yabon tangba ha ka group ni don sa phongut ha ka self help group
0: te ki don lang bat kan thai bat chen rang
1: ho ya don lang
0: ngan phai mata sa sha ikong bibisha phi phi dei ibala long inong e lam lanti nakam taki wei pat ban yo ban rung ban tre hang tu mo hapo marten tu yo jingya ra bi ei ni em na kaliang jong ka sarkar ha ba phi phi tre ka ni ka jet kam keng
1: te ban na kaliang ka sarkar nang kong e ang ai ku blai ya ka municipal na ma ka municipal em kala ya rap bahaya ni ka perkat bahin ka yo i yang ni ba ni tre sitam te na kaliang ka municipal tingi ai ku blai ma blai kala ai ka free medical check up
0: ho
1: ai kiring kod ka ai ka pisa bangi shna ya to ka unit ka ai pisa bangin sedang ya ka kam la jong ka penle ru ki MHIS ka penle ru e ki to ki namaste scheme
0: ke kom bi bisha ko ble shi bu lan ba ki jinga to jong phi ka mot ka na ka leng jong ka tanat municipal ru kala ya snok tilang ban ajing arab e phi lang ba ki ta ki ter hitar ki ba phi phi dei ban penon kam kan long ru kum kala jinga da na ka banta jong phi mo ki ba tre ha ka to ka jaka ba pin yo ban tre ha ka por ba don uslap ru ba ka jing ajo ki tak ring kod ang taki gloves ma people ya tho mo tam taki wiki wiki ruki tiar gi pa pio ban pendon kam mo tena kalian jong ikong wan pla kum ki nong lom ya kini ki tiar gitar hakate ke jaka ka pi pi tre pi ta hakano pat karu kom pi penlong ya

0: ki bakin long pen ban kalat thau pisa phila me thu khniat kat kum ka jing siam ka jong
1: ki tiar ki bom don kam su ikini ki tiar ki balajot ki bom mi na yeng
0: hoi
1: ku mi kini balong ban pen kelas bo
0: hoi
1: na po kam la set jongi
0: hoi
1: kum ki ja ki jhor ki balapot
0: hoi
1: te ngi pen kelas bo ye ka tu
0: hoi
1: te ku mi kini ki plastik pan ngi de no ka ni khar ye tu ki plastik ki ten ki ai te ngi de la jong ma ye ni kas bo te ngi pen kelas bo ye tu ha kas sub group
0: kata ka mot ka jing ya trei ka jing ya pen telun lang ye ka kam na ka menta ban pen yo jing mentoi lang ya ki parab ya trei lang hang tu ke te kum ba phila ya thu bang ba don hadu kum ba sau phau mot mo phila ya thau na em da kanu kanu ka kan huan ka unit ka ba la la ban ai da ka kerteng ke long
2: ka kerteng jong ka group jungi ka dei ka yai ne scam sa group na do o arajar khat sau mila form ke ni ka group mila register po munispa
0: te nda ha ba la de register ka kam ka la ya sha sha dei kong ki e ki ja program e ki ba phi phila ju yo ben le chimata kum ka yai ne scam group ka
2: ni ka yai ne scam group mila bu ki bangila le chimbenta nengkong ngila le chikini ki iben ki khot ban pen khu yangi kinu kinu badon ki kenja program bar khot ka pen khu bi ka yai next kem
0: ho oi
2: de sakawai pat ka ba kanika group jungi kala paus tu se baru lingba jong itai kong Georgia lamari ide ita ibaya lam yangi iba pen itho yangi ya kata ke IW ka badon po Delhi
0: ho oi
2: de lingba jong kata ngiyo ban let kelang kelang
0: ho oi
2: ka pau kanika group jungi
0: ho oi ti kumba pi play thu mentan ni sngo thu ba ki jing tre jing ta ki jong phi ka mat ki la pao sha wei ru dai ta ni ha po ka jala ki jong ni te pin sungo bha ba ni thu khan diat ki e ki ja ka phi la ju ele chim ban ta
2: nga chi thu kat ka ba kan mau ai ka ban kong ilai ha Mumbai ka ba ar po Bangalore ka ba lai po Himachal ka ba sau ha po Goa ka ban Rio po Delhi Bhopal Indonesia Malaysia abun belak kelat
0: habang ayo sngau na phi tang hapo ri india ru ki babun ki jela phi la poi nang ta umdai tang ai india ru wat chabari india ru
2: india ru
0: chapo malaysia si indonesia ku ba phi phi le tu mentan tingi sngau ku men shi bun e ba na ka ne ka kam ka ba phi phi tre ke la pan la pa de ya phi ba phin mi sha khamat wat chabar jong ka ri ru khnang be ki priyo kin tip ya phi phi de ki e bat ka e ka kam ka ba ubale la batai phi ti kong bibi sha ngila yo sngau na phi ya ki tu ki jinglet jong phi kleng kleng gi jaka mo thrai haba phi lait ru ki don hi ki jing yo jing man toy na ka tu ka jinglet ko jong phi phi la ju yo priang ya ki award nya thu kan dia
2: apo goa nga yo ai ka serif ki po Bangalore nga yo ka serif ki apo Bangalore ki ai ki tu ban apo Bangalore te hang ni apo me khalia ru ka municipal ko ai award yang ni apo group jong ni
0: ka ni ka yai ne scam
2: sat te ka ai ka ba menta ki nam ngilet cha the nam ta ka group ngilet ba ti kile ayu bat ngiru shani ni warra ai katu bat ngi ngile ayu shani ngile ai lang shaki ke ni ai men sim kalyang kalyang amal laki jakati nang thi ki kli phi phi tre ayu ting ye thu bi shna kum tang ta ngiru ngi ong phi phi tre ayu ki ong pe ngi ngile kum ta kum ta ta amal laki stiet ki bangile ni yo ka jing mentoi ken ka mar kalyang
0: kong bibi sha na kalyang jong ka akash bini shalong ru ek play ke nam ta ki ta ki jing yo priang jong phi ya ki ta ki certificate ki ba pair ba pair but pila yo ru kalat ban ya pentip lem sha ki ta ki wei pa de ki jaka ya ka ek ba pp ju ya trek ta but na ki ru pio a a ban wan ra sha ka ni ka jala but ba pin yo ban ya pentulun lang ya ka ta ka kam pa de lang ba ka jing tip ba pio nang ta mo kong bibi sha lang ba jong ki ta ki jing let jong phi sha ki ni ki jaka ba pair wa chadu sha bari india sha indonesia ba sha malaysia ak ba phi play tu ka ei ka jing ya phair kat kum ka jing siam jong ha ka be de ba ka jing khuj ha ka ne ka jala ka jongi ba kitu ki jaka ka ba phi phi la yo ban let sim ban ta ken
2: ka jing ya phair ka don hi pe cha wei wei ki jala ki khuj ki suban kam tam ngi kran chi phang ka ni ka plastic ma ma ta
0: ho oi
2: te ngi sha le song meeting ba ha bang ya fight ya ka ni ka plastic
0: ho oi
2: te ngi siam ba kat ka nang let ya ka ni kat bang na le ya ka ni ka awareness ngi siam bang ya fight ba ka ni ka plastic ma ka ni ka plastic ka ni ka ba penjabo na ki ba penjabo tam.
0: Hoi.
2: Kei kecing mentoi ke bang ngang lait ke bah apa gua menekan ni kalong ba ki akun ni ka plastik ba kinum sya syu pan penon kam plastik. Kadon aku wi ke Jakarta ke Hindu rembak lamanga ka ba kim penon kam plastik. plastic shoe. Dali tiap shampoo apra no de ibol. Ki chips ki ai tamba ki tap aki ki balong kan jakot te. Ma ai shoe kan ki plastic. Te kat no ba ke internet kan kalau. Ngingi akran be sepam jong ni ke plastic kan ba. Ngi social long jong ni ila ban lek tu hot. Men haki ni ki sngi blak dem ila ayat ban le ai awareness akani ka social long jong ni ru agri khana laim kra ba laban.
0: Hoi.
2: Kumno ba ki tu ki plastic ba pin pendon kam pin bet ban

0: pyramid tap haki bilar.
1: Hoi.
0: Lekini ki bilar omis pautan ka.
1: Hoi.
0: Plastik chip tap ang tu. Pia plastik doa sat chua itu plastik doa sat penekiang. Sa tiap pin nyon nyon aduk pun da ek batu bilar em.
1: Hoi.
0: Di pin sa. Pen kalamu iti ki pilak ban shina ka persen tiu. Pilak ban shina ka pankana. Ka pankana ka wai hapua nung pior ki la shina ya katu.
1: Hoi.
0: Jong ka LP school.
1: Hoi.
0: Dia ngiru ini men persyang di sabaru ke shina ka per ke shina. Ikat nu ke jing itanat. Ha ke jing mut jong ang ngiru ikwa ke ba ka jela jong ngiru kalong ka bakut. Ka basubah kong bangung lem shiki wiki jela.
1: Hoi. Kumut wat lagi ta kitir plastik ru kita ngayak kampak deh lada la men penat kami ki hal kata kur kwa mo.
0: Hoi.
1: Di ngan pai menta sya ikong wan pala. Di nalor kan ika kampak pialum ya kini kitir. Bom dan kam syu sa ka ei ka wei pa de ka jet kam ka pi pi ju ya tre hang te ha po marten
2: de ka se group long is na sbo
1: te ha kanu guru kam pi shna ta ka sbo ke
2: yes na sbo ang te long long ba bang la yo jing hikai gan
1: ho oi
2: na te na po bithni society ting la yo jing hikai nang tu ting la ban shna sbo nang bai kin ki sbo ki ba mi na ka ma shet ja
1: ho oi
2: ing is na tu ka sbo ba in thung jing thung
1: ho oi
2: in thung sin te in thung jhor Bunjat kijing tung
1: daro. Na lor jong kane ka kam ba pilum mikitu kitiar kitar. Tia sa kane ka wipa de ka kam kumut ban penbi ya kata kasubo mo. Kong bibisya. Tia na lor jong kutu ki training bila yu anapu abetani society mo. Kumnu pa de pi penya yau yu kitu ki subo ki ba pi pila penmi.
0: Ngan batai kendiar sepang kumnu bungi sinama.
1: Ho oi.
0: Ka dry wheels la ka jong ka wet wheels ka jong. Tika tu ka wet wheels ka dey ka bami ni shet ya pi ya ma social long ba. Kidun di kali barit la penya kelak lupa. Itu ikali iwan te angi ngipat ngijiat bahay itu. Bayi wei plus tik du bet bandrung hang tu tong iladap nang ta tinggi sasna ngis klek tau G2G kalap kata kalap kebayarapan penjajing sema G2G uyarapan pensebo itu ka nyut de nang ta de katu ka lap em ngani tu ipi kebala ru bante akinala ki toilet kayarapan penjajing sema ke ka unit jungi em subu mata pibu ya kaja chimit kelasman ya katu kenyut bepede mengi em gitu ada ta kalap pinorung ka unit jungi kan num sema melisna rak ta kalap de kumnung nya yo ling ba jong ki news ken ni tho bau number phone jong ni president sketrim tu ngi ai abre be ki ni ki driver kaling ni ong penya thu lam shtu shtu ba ken don ken ni ka sbo bandi tu kiru ki penya rap bandi to ni la supply po agriculture ni la supply po governor house ru te po governor house le ki ai ya ka certificate ba ken ni ka sbo jong ni ka ba ba ba te ka bun ba ki bri ki ban thiet usin tiu ba ya ka ka nur emission shim tu ka sbo jong ni la ki em
1: ho
0: menta ki bri kiwan thiet nang tu abading kwa le ki bala simpun ngilik bo batang sikilo akilo kiwan simhi ki bala sim le ki arspa laispa adu news pa praspa kilo ngilakit
1: kali
0: sadu sadam sai ru ngilik bo iwan pa bo kum tu iwan pa bo shita
1: pikot kum le takas bo
0: ka organic vokasi kampus
1: kalong ka kubur ka ba ngis nguyu men sim lang bat ngi aru ka jingero nam tanjung pi pida ya tri sitom hadu kada tamo kata kas bo ka ba pi pi apen mi ang tai ru ka de kas bo organic ka ma pi ong mo kumun umdan kinu kinu ki chemical
0: chemical
1: dan chemical ladarep ya unu ujak jing thungru gomot ujing thung un pulung un san baha
0: pitep ki ai kita ki chemical di bangi sina mengi pat kim de chemical ba persneo de ki organic kadut ko baha kadut masih be lokal bete
1: hoi
0: kami thai bat ko umsat khau
1: kata pa de ka de ka ba
0: pishina de ka takalap kan bangi sina ban penjajik sema
1: hoi
0: kita ki de ki organic kan ni ka kandauru abangi khle bat ka tuka spo em ngim ai kandau bahuri hura ba suti kuluman tu ni simbe ka top soil ka jerom ida yet ikendok ka bayong ida le janai hi iwe ibilor pinum lap yet plastik waktu ikendok jing proi ru am inum dan ka sebo jungi swa bengin pedem ya ka ida sedikit bahaya ki
1: hoi
0: tingi sinatang da ki kti om da ka mesin
1: tinga kermen kain ba ki ni ki baju melian ban tre ni ka kamrep kamreng
0: hoi
1: le sila da ki ki yo sngo ha ni ka pore ni ka kubo na pi kin yo ru ban wan chim na ka ni ka jaka ka ba pi pi tre ni le sila da ka he kerep kareng jo ki ru ki la ban chu fu ni pi mo ban chu pa pat de ban pen poi jaka tu ka jakare jakareng ti kala long ka ek e ka ba sngo phla ya ka e ka ba pi pi ya tre ya ta um pai par khat ba na ka ni ka kam ka ba pi ong ba pi ya lum ter han rei la la pa de ban thau lat ka mai nang tu pa de ban pen mi se kita ki sebo ru bat ki sebo ru ki de ki ba bha na kam ta ki jing thung jing tep ki ba light na kita ki jing khle da wai chemicals mo kong its kem ba ka ni ka khubor kan poi sha ki tan dong skor jong ki nong rep ba pi ru pinang la ban pen mi shu shu shibun ki sebo ki ba men toi nam takarep karyang habangi pai menta syakani ka kam ka ba pi pi ya trei ya kta kam ne man la ka sngi mu kong ka nu kenta ai e ha ka si sngi pi ju ya pen lek por kan
0: ni trei mengi na dun kala long no na do pra pe jim step adu san beji

0: pia trai bit tang ha kapur men step haduk men sengi
1: pram baji
0: pra baji haduk san baji haduk san baji ha kane ka jing trai ke jing ta ke jing pi pi e kum no long ba kane ka jing pon poy ke ni ki nyut mo na ki kali na kaleng ka sor shlong kum ba ka no kali e ha ka shi sengi phila ban su khen an tan
1: men shwa ngang trai nang kong mangang to tang sau san tli kali
0: ho oi
1: men ta te an ni la bun ngam ju khen pi tang ba shwan kali wut shwut te
0: ho oi ho oi kum no bro bro shi sengi
1: oh ni ki kali bro bro sengi tang ju kan mau nyau ma
0: ta gumot kat banang wan bun ki kali gumot kita kitiat ki ba pi pilum pilang ro kinang bun
1: kalong kum ta ken namar na po kali ro kila lom lupa
0: ho oi
1: tang ki ba mi i ki tu ki ba buat kali tang ye yo te ho oi ndei ka tang yo hi beling yo ni yo hi ka im ki ken ka ho oi ni ngi
0: ho oi
1: ban pendap ka kun re kala ye per ti ka ba men shwa ka ba ngatri manga ba ka ba menta ti
0: ho oi
1: kat nang mi ki sengi kadang ring kalong ta ken kadang waran de ka pertai
0: ho oi
1: apor ba tring mi shwa judo no pe itu ketin jot nrei menta ken ki briung i kila sedang ken ban so thu ba
0: ho oi
1: kan ni ru ka de ka ajing ya rap kila bun kin ki batam ta ti kala kham duna ken ki jing yo jung im ta
0: ba kane ka jing petelun jo phi kane ka kam da ka jing etre lang mat kini ki khot baro ki bala hadu sau phongut kam ba phi pila e thu mo ba kane ka kam kan nang kiu shu shu mat ki jing yo jing kor ki nang kharoi shu shu mo kong mat gi bu e ka tai ka jing kermen number phi tre shitam phin yo hila uso jong ka jing tre shitok ti ha shwa bangin ya poi ata chaka bakut jong kane ka jing ya kren ha kane ka por na kam ta jo phi baro argut ki e ki jing thmu ki jong phi nang ne cha khmat tengan pha sham ta shi kom bi bisha
1: ka jing thmu ka long bangi nang ne cha khmat ngin nang ya tre shitok tom bat ngin nai pen i shaki wei ba kanu kanu ka kam ka bangi trengim dei ban le ran
0: hoi
1: ngi dei ban trei na mar aba chau ka sap ngi trei ka hok ngim dei bangin ong ba ngi le ran ban trei ka tu ngi le ran ban trei ka tu ngim dei ban ong kum ta ngi dei ban trei hok bat ngim dei ban i ben ya ki wei aba ki trei kanu kanu ka kam bat nga ai ka jing pen sha shaki wei ba kin num le ran kanu ka kam ru trei be na di nang ni sakmal ngin nang trei si tom su su bangan pen yo sngo shaki pat ba ba no kono ka kam bangi trai kan long bait ka baba ha im dei ben i ben
0: te sana ka liang jong i kong wan phala si sha
2: jing thmu jong ar ka long gum ta hi gum ong i kong bi bi sha kum ngi ki brio baro mo i dei ban ya sha prang
0: hoi
2: im dei ngin ban kan ta ya kanu kono ka kam ro
0: hoi
2: i dei ban ya sha prang la ka dei ka barret i dei ban ya ya kan ti ka bai dei
0: hoi
2: im dei ban kan ria la dang yang ngin yang bai
0: ngiang
2: terli ngin pen skam mel ra jong ka kam ngai
0: ti khub lei shi buon kong bi bi sha khub lei shi buon kong wan pala nam ta ki tu ki jing batai ki jong phi ha ka be dei bat ki jing thmu jong phi na ngane cha khamat ban pen ya cha phra ya ka ne ka kam ka ba phi phila ya tre bat kermen ba ki long de na ngane cha khamat ru kin bot le me ka nok sa ki jong phi ha ba don ka jing thmu ban tre ya ka no ko nu ka kam ru tre na ru ka men sim ma ha ka ba kut jong ne ka program ka e ka khubor ai men sim jong phi ki wei pat na ka liang jong i kong bi bi sha
1: nga ai men sim ya ki pa ba ba ro ki ba ya sno ya ka ne ka ki kran jong ni ngin tre ba ya ka no kono ka kam ngin thau la thau len ti be kum no bangin tre ka no kam ngin num le rai wa la ka da de ka kam sar ne ka no ka kam ru ngi dei ban let be ngim dei ban le rai bat bat ngim dei ru bangin nyau ben ya ki wei ngin ai men siem ken ya ki wei ngin it's kem bang ai men siem ki pa ba bro ka no no ba pi tre duai so yo play pan bor no play ba pi tre ka kam tre be tre ho na ma ka tu ka kam kan pen im ya ki yin ka jo
0: hoi hoi kong wan pla
2: ngi kum ki para kan te
0: hoi
2: ngi dei bannum le rani kanu kanu ka kam lo bangin le nyap surok la ne bangin ya chatu shayo bangin khar ten jot ru
0: hoi
2: ne ha kalen ti sangkien te ngim dei kan ban le ran ngi dei ban tur shakhmat ngi dei ban yang na laki kejat ngim dei ban le ran yanu yanu ru
0: hoi
2: na sngom ai ngu yo blei yangi kum ki kan thei la ai si sha ga ban tai ngi kum no bangin yalam yala ki jong ki khun kum ngi ki kemi mo ngim dei kan ban le ran ki khun kin bu yangi ki kemi bangin yalam kalen ti ga ba ba
0: Di haka bakut jong kanika program ngai kublai pi baro arngun ikong bibisha karnayor ba ikong wan palasisha karnayor. Ba nangne sha khamat ru phinang yo ekamet ka bakoit ka bakhya bat phinang la ban ya sha prang ba kane ka kam ka ba phi phi tre manta la kot akam ba sau phos nem tam mo nge skem ba nangne sha khamat ka kam kan nang kiu bat phi ru phinang la ban kan tiu ya ka yo ka kot ha ka yeng ka sem bat kan long ru kalat ban pen bana sha ki wei pat ya ka jing kor dor jong kane ka kam ka ba phi phi tre hang te ha po marten bat kan long ka khu bo na kam ta ki tu ki bom don la ki kam ki jam ki dei ban shi me ka sen jam leng ba ka jing ai nu sa ka jong phi tre ka no ko no ka kam tre na do ka men sim tre hok ba ha ka wei ka sngi ka bai nong jong ka jing jo phin yo bai ku ble shi bun
1: kong

Kini ka akash wani shilong ka bawan shipi yau lai spa sa punyo puny ar meter ha medium wave ubay rin ka ro praspa an riup sa o kilohertz. Par pila ro banyo sngo yangi haka news on air a bat kumju haka DTH. Par nong nong sngap haka nika puar ngidan pat walalam shipi ya ka program kisur jing i. Mar haka nika program ngayon pun sngap shipi katu ka ningwot kinong ruay. Matu ngayon sedang no ya ka nika program laga banyo sap mentai ya ka jing ruay bala ay kerteng Jing e bana yeng, chung e ebi walang, ban buat daga jing ruai, jing e ban thaw la jinjar, chung e ar warok deh.